0: Tamua! Tamua! Se pona ye!
1: Kadai le khaja nu ne.
0: Tamua!
2: Ke dora?
1: Ma de asmang ma ton si de le ri ni.
2: Kai no?
1: O khang de khang de se. Number si ja ja ni.
2: Ka no nu ne. Kada kada kada piro.
1: Se mobile si de di pura ga sa piu ha bise su ya he ga da ba. Hundo hundo te hek ta thambiram ba. Bathroom the khara, toilet the khara, pukhri mapan the khara. No madine, so either mangzani ko.
2: Oh, she the gamla the little relation, she loyal, quit her racing, getting Sibigan, sing, Sibiramani to go piece of cana. I do send another song again at over sizing, no salamo. Solo, yare.
1: Sakti loy, but quit of a knee. Oh, I sang a
2: man. I ain't gonna chate at them, gonna chate at them, no salo. No, I know this thing on the Miss School, the Peter Adenazi, the curry in a toad.
3: Masih, hendak mereka ingin dia yang tuin tuin kahirak punya pidu kita nombor ini ni sih. Ayi, masih ini pidu. Nungsi hekta hasil ni sih. Anu tangsi deh suap suap tuin tuh kan sih. Aduh boh, anu bermakti natri. Ngan nayum palu bayi wani. Wakan dia khusu na hadi boi punida. Eh, amu katol ini, amu katol ini. Hendel lah ida, Kai chill lagi ko. Hello.
4: Tamoro.
3: Mani ibim.
4: Tamu bu pisa pi kroi dro. Hausibu kari tawira mino.
3: Lai sing chai jerami ba.
4: Hai ma. Lai gi seba tau baka iham na hairong gada ba maliko tamo se.
3: Lai gi seba tau bu se. Aidi yam pam jai. Phajaba sak phajaba lai. Aidi yam ngau jai. Adu. Aigi number sibu karmaina khangbi bano
4: hai ma tamona nongma aigi manglan da lak laga se majet amada iraga pyramid dudi khangna se su hairami dudi
3: ha kari hai ba aina nangi manglan da laga se majet amada iraga pyramid ba aduga aina su khangna se su hairami hai ba
4: hoi
3: kari no ne aibu mangla tai bangla ne tauri sibu
4: Phone number piram baduna mang wari sanari sina taibang.
3: Wangang bagaya mai ko.
4: As, adusu tamu na hen bi bani. Tamu gi konjen se lum lum lauro dana taba tu yam na nungai ko. Yam na su ing tapa male mabuk ngapau gasu yam na parangga daba mali ko.
3: Sak sak su unedringai thagat pado hen mali ko. Sakang unedringai si da nungsi heningai ko.
4: Tamona tu maina hairakani hai bese ayam na thaje die ba ai se aing tumbaga se yasil kadaba mandre

famisaygi khudolgi omsubada muktamin hase ngak ikon nangse famasidagi yansembam bilasni khonjelda bijayanta kumar sharma na sairingba nongmai tempaharina sairang baisei.

ni public administration tong practitioner kazau na mai gan phai thom bu na maitin ko tai kadam la kazau pune mi tong jang na nei ta kai ni mai maitin ko hai kum jing nai chui na ka thom chui na pa dai khaw prime minister tong kalan la ka mai lam ko te ni mai wai khaw ti thai lo pune Qatar tong father Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani dolanong maklokan the kamai re makan mai khaw barat ri ni asai jang nei khat kang sona jangsi mai da pa memung lang pat pani to na kariang nai mai chelat akhat ri sae chelat ri sae kandi kabam ka thui na khaw sai jati tong chuang phai ta ka chung khaw jai kai launa makan mai pum ta sakhwang lun lien pani sai sarkar le kariang nai mai nei la jangai memung akhat ne sini lang pani tong hap makhe sarkar tong office goi na khawni jati tong chuang phai ta kachung khaw jai kai lona sakhwang lun lien ba me mai da khre cham nga lo the katang khaw nu lo di kho tombi rai ria mai kani kaniu kang khre tam pa me lu

Aka, jahan sung phurung kalang sa naon nagsa Nazareth with Jesus kuchila hek nangromsa. New Canaan we na mingyawla apem rayot ungso kala wordam atum nang nangay tapo kralana chihomili.

Yur sari ngalung kalung sa naun nagsa ina kaksuida kajila itum na kang na sa mga ira. Ari lang na ngum sa K free temrechan kalung sa naun nagsa jishu wile kasi kajila hi. Nung biwe na soror, yunis, paimuan, leishingam kalung mingyaw atum nang nangay da pokra la na chihomili.

Sharon ngakang kalang sa naw na kasa ara ina thaising khui hai ra gila hing na ngam luisa kasom we na asangtung ramsem nimyori kala mahiring athum nang nangai da pokhra la na chihomili

Ito na, juwipao kalang na ngay dopo kravar shilapi ngoronda kangna sa mga ira. Akashwani imfal aring zinwi pang turok minitara tao gada ajiw tangkul program hilinga changay ra. Radio na daklay na tumsay korali mang pamay sirano.

t e r i n g i masih nubi dang amadi hayengi channel sida tamzeri batalamsi ningsing jari ningsing jabasi hek loi baga tahan zagini tongan tongan ba manipuri film shaking matang matang wina nubi dang pungtoruk menini fukungangi torum pangbigani ngasigi torum gi ahan bada laishram mani devini sakpa kongjong parbata ba pangbigani ani shubada biganik oiba mongda ok loi ba hai bhiram

kudol ge roi bada lagwa chari ba isha ye sidi SMS lagta gi lagwa chaba isha ini. Pusparani amadi Vikramaditya ani ge punba khonjel dagi Sabita gi mayekta kantana shairang bi isha ini. Lagwa chari ba film na Love in Darjeeling. Tabi ningdana khambirak li ba ulaw relief camp dagi manglem ba kayen paibam ishe isi relief camp ta leriba life ta tabiri ba punama ka tamine jage singjo shoidana tabirak kani khanna khorang ngai jari haina chu takbir i adom na thawaina ta na khanbirak leba khorang ngai ri bi sei kudol tam jari mayam puna tamine ro sei.